0: ra le chi bu hi
1: ma le ra chu yi yuan song yang ske deng gi rai nga cung si lo yu bye bye
0: ji du na ge ji ni ding sa xu xi ji du li bie ge ji da ka che bie ge ji di shi yin ye ji mi di kong di le sen na mang xia shi

0: 미디사죠고바윤네미디앱장게퉁그리강이스나미디외침진식리야라라게함사마로림지시크류규제체레글로마연송이
1: Pechi lo chun ju da da de chun mi bie le mi yi sim ne chun bi yin giri. Yuan song ni, nin si, dablu chui wei mi do xik tang. Shok bie chu zu ju wei ni ma. Bob sim chi xin ge kam jim le ni wei shun lu xi yin. Yin ne, nga ni dok chun su gyu khen ki mi kuo xi yin xin. Nga ni e pop chun su, ga ma nga che ne. Ning dem, lu bu ling.
0: Yi se ni, Yuan song zhe xue a.
1: 嗯嗯，
0: 是不是去了？

0: rani di dhulo yunze kharcha ga. Lero chansi kibin yirbe.
1: Oo, rangi kharcha ne dhagri.
0: Rangi kharcha ne dhagri isi. Uzu, uwe.
1: Kachi ga.
0: Yuan song ki tingyo garo.
2: Didi yinbri, ozi, ngapya chukila. Chena kirangi jikso da.
0: Nye rana xe yagi, ka chay mo tupche, chay de nye tiri.
1: Chena, ume yu su re?
2: Chena kirangi, buzele
0: gyan, kari ume yi.
3: Seri di, chusho seri rang shi. Nga tu sa nga chenpo tingde chiri. So zongchi da, chui ting chu ne, tak chay nang ka pi sabri. Chay zang, ting jang seri te le, nang ta kyo dame. Ma se, lo sum chu ting le.
1: Nga ma xe yaka re?
0: Rang a yi qi mu du bi.
1: Nga tu do ga bu du shi mi qi re. Nga nyi ge tan ten ne bop di, mu tu gyu gyu che tu ur bi.
0: Rang ga ma wong bi na la, mu ne gang yu ur bi.

0: Tarikis kachibre. Yachel machi, kinza de richiadu. Neran karita sasu.
1: Tawun, nepa gonda slopri.
0: Ranga gumzets hampaji shemotuna. Ma gonda slopri.
1: Yunga. Chenung ha changu shuda. Randa yelumi, yoni karitawari.
0: Ganitawari.
1: Chenu shangi lopchi lopcho to sumchi sachi. Todo kuzo shanga roji siya hashi.
0: Rangi kinda shinjo.
1: Rangi lopchi lopcho aimi ge shiju.
2: Yunsu e yori. Ngani ge koda no ayo.
1: Rangi nye rangi kuzo yun tibris. Shenye ma shba.
3: Mari.
1: Unye rishya. Pomo pagi zato zhwa di. Penzu zidung gyun kyun chi egi. Tepsi zamsi shi.
0: Rangda changhuan ganyi zhwa ma rbe.
1: Yi. Yi nye changhuan ge nga kapu yo shi. Kesi, kira ni guo su di ni zhwa tingzhe yi na. Gop di du nga kye li jie. Tando ye lu mi le kapu chi se mi yo riz. Nye samba kapu chi se mi di mi shinda ri sam jie. Nga ya la zhwa chi egi ku gop du sam ju jie.
0: Di tie la. Nye rang la guan da si lak bi yin. Yi ne. Nye ngu ne guo su du ne mi tingzhe ji yo ri sam ju. Nye tari kia sa xin ne xin ju.
1: Rang ye ke du xin ne. Nga lam sa xie u ri. Nga chi guo, le mu ji neng xin, kira ni ba ra le guo ri kip ju jie xia. Ki ni wu ni tie cha ta xiu xia.

Shawa geringi sugwe toze la, mi nga ca nga seba ta, te zoro, ke rinpo shi ta, hang san gwe be, su shi rinpo che ye. Shawa geringi lu yong su, debri ta, chari ki buri yi gen ye. Te ya, lu do ni, abirige zadan ta, shindo nipo yue be, ta kor ki kuryo ta, shi chik tu, chik ye. Shawa Kirin ni gyondo tezang mebe kyozoi chuedu tsuwa gyeshi. Shawa Kirin ki mabu tsue pari ki jewa ca tabu yue. Shawa Kirin ki chugu tsuo gyene kyozoi kashi zamle mason rung yara lan toki yue. Wengyang che tongme dawa chubu ne gyebe ring nang, kwanzoro niji ame nyor yong samgu. Gyene kyozoi chusongwe jesu, shachu tsue chapo wa dara gyugto. Wengyang, Amata parda ribu che mingyan. Kainsi na, kwanzoi ame no shudon ne, calon ta dita la gansung che kwe. Shizhu chungchung gen ne, dawa ge zam nyun ce, si ne, seri chepu chutuwa ma se, chep jik tu, shizhu chungchung xian nyam tu, zemu ze chukwe le. Shawa girin ki, penzoin para, jingpa shuri che ne, pargui che ba ta, chidang diri ni, garbi zewa chun che shi. Wengya, mangchewe gatsu, topdaan ta, wangja chozui chebe tuyusu, jaye dupshu ta lupyo jize nyamchui linji jishi. Wengya, gamu zunlin che tu, zikri tiri la, pargui rinxin shuk chebu dian. Shawa giringi lupyo jize la, donga nye donzam seba ta, chokshu chewe zikri ti, shawa giringi la nyozi cipchin su hiya. Shawa giri muri ki chukuro sungyeb chibe tuyusu ya parkoye rungxin ngoba ma se. Tiwe, tuyue maang chewe gabsu konzoi zuje la dene jingye la yuyi yu. Shawa giri ki tongtong ngam nakse do zhongwa che ne se tsuyugen ki migo le yu kato chi. Sokja nirashi ni kya zuye ting sabsara choshin. Churiyu chakdoye chudu dugiro hajangki kabu yu. Tie nang ki kongshu sungpa ni? Zujie zhuo kaba xia da shi. Guanzi, ming yu zam nang du ya, giba ki kando gyuru cho. Guanzi ni, gya zui nang ki tsorwa xin du genbe la ma wa yi. Tida ni, gusu ri ki sokja shi. Guzu rigi soja nam, se kore toto chodoy che ne tabara longu tongzuru nga la desi. Nang nya ta, nya kange ma, nya yew yu je ni guzu rigi soja konsu to. Soja di sunga zuje zhe gyu lo xin du ne chambu yu. Nya kange ma ra, chima ge yu ba ma se, kore shibo ro nya kange ma rig sumge la yu si. Nang nya la, nang nye rupa seri we tu mingi rupa si yun. Nyang yew yu la, chima chu yue be, kwanzo yu lupu chashi zhwa ta, mingsung chingbu yu. Gya zui soja dida la, chima yue be ma zi. Tadong, jenda che we mingun be, zi yang. Wei qim qim chou bie, cuo ding tong si yin de yan zha. Mo zhong mi bu na bie, cuo ding ren se kui cang ma ra, gu su ri ji suo jia ji su nian tong ji ye. Na wei jing wen de da ni, chu nan ki ba gui ji yin bie, ming se qie wei zhi jie ri ta zhi ba zhang qie su ye. Se ko le tuo tu, gu su suo jia nan xin, zu jie zhe zhe, ka dang ko jue tu bian xi zha wan ni me. Kong zu ni, gyuru chocho ki zujie kewaan tishi. Zaza chewe nezui chedu, kongzui rangi lebe, lubi mingse ki giba la, koto donto bata, garja lekor ca nyi nangtu giba ki rido la gyua donto. Kongzui ni, ze la sensu tuyenbe, se cukenshi yinxing, chu nangtu cokyuro xindu ne sabu yu. Gosu jengi soja ni, gya zui nangtu cotoy chebe nyeri ta, shungo jengi soja sesu tengi yu.
jam yin dian bei gu su ri ge suo zhan ni tian wei tuo qi le ji se cui gen xi yin la zu jie zui zhen ni gu su ri ge suo zhan ki yu ze ke jin xi yin ba dian gu su ri ge suo zhan di sun bo zu jie ke wan xia da shi fan zui zu jie zui zhen ni jia zui nan ne wen jia ze po qiu xiu xi shi

0: Kusha khamsa, kiran charo shugaya khardo.
1: Ah, diresre. Nye ka nyeji chanski mnyarisha. Che za nye kunyi le chansi lakdash nyo osamcha. Gantrishya che. Pizi shivriga chachi irwe.
0: Lari.
1: Ale, pizi chachi le kyekhe chobke rwa.
0: Lari.
1: Yawastu. Pizi di yawastu la yuge yangto khabstu.
0: Kusha kiran wane sikhebdu. Nga zui bizi di jimbao yao shirai yo ri.
1: Ribe?
0: Yine... Cha se timzhi le bizi zhebi yi na... Di...
1: Di yo ri. Shri ri ri. Kirang kama zun nye jiro chef ri. Toze na. Chen kirang ge nga wenzhou na yao ra di zhe yu na.
0: Cha se lakda yi na... Nye kirang le di wenzhou chik yi le si da. Chen xia sam xer da. Di tu nyi kare si na ngangar di... Mako tsu, di nama tsu yunri menbe chinchu le kona ni le jiba wabe buku chungur suwa re.
1: Di tu nye hos tu, di cha jil ka tsu yun.
0: Kwan cha jil nga ji gu gu re.
1: Nga. Kwan to zi cha cha bhe suru shtu. Tundo jaya yor bhe.
0: Kusho, nga ji

0: Google, nga yunri ne tube tundi yorta.
1: Ale.
0: Kanye chansa la da pyunye yi ne, kira si kebi yobdi ngoyong re la, zhixi ge cunda shi goro ba. Nga ji Google ge changa di, cam shu re. Tanda tamadi le la mendo. Kolo yongi cam xe barme peng yi yue san, nyar ca ge rin ta shi ra yore.
1: Listen, jina nga di yu yi.

0: ngami shite da rage chotsu da ku a
1: ye nge tsushi li zhi qian gu
2: so gua yo ma ri
0: jiao ge qi da pi sa de xin bu shi du ga ngami shi bi shi ngami ta zhi shu da xie da guo ma shi da jiao ba mi de da
1: ha ge shi
2: ding ju si bu ya ju
3: xia de ge nie ge wo lo bu de o ran yi be
4: pie qin ngami zhuo
3: zhuo

Semua orang je kong kham sang, nama orang je cuy ngur jun xie nam xie ngwan de li cian sen se na ora to jian na xiu yin. Kei zi rang zhong ne, la zi tang, na qu xie ju, ning qi lu ju jie la, ngwan se qi wei qia ju po bi ba tang, tie nang ne du long di jin, gu rong ju li ya, hao mi ju gu ca chu ki, qia bun zhong ne, qia wei pa ra pom du. Qia ju po bi nam xie ki, lam bu lun zhi qi ru zhu gu yu bie, kong ki san ne tian zui lam ju ka la, pan zhu cong wa nang kien ki, chou bu ka lua cuy, jim zhu dian jia tie la, to na nang gui. Mao Nian Ji Ling Ke Nam Xie Pie Zhuo Guo Ne Xue Bi Nang Tuo Gong Rang Zhong Ne Xie Zhe Xie Ju Tang Cheng Ju Luo Ge Nu Ju Tang Wei Ju La Sa Na Ge Chu Wei Ju Tang Xie Ju Jie La Cha Ba Mu Kang Chung Wa Bo Yu Sa Zhe Ka Ji La Cha Ben Jin Wa Bo Yu Luo Ge Xie Ju Tang Luo Ju Xie Zhe Luo Ju Tang Wei Ju Na Ge Chu Nu Ju Jie La Nam Ti Ne Cha Ba Mu Kang Sim Sim Bo Yu Tie Min San Ne Ka La Zuo Chen Bu Mang Bu Ko Yu San Yin Ni Mo ngari ki no ju ta lu ju na ju xi zi lu ju jie la cha ba m kang chung wa bo ju sa zi kha ji la cha ban jing wa bo ju ning zhi tang luo ga la sa xi zi xie ju tang cheng ju jie la zhen bu mang bu ko ne ge bi nam ti ju sa zi kha ji la cha ba m kang sim sim bo ju tie min san ne kha la zo zhen bu mang bu ko ju xiang yang ke long gam xie qi wei jin na zai ku ki mei sui zhen bu tian ren xin ya pa ru zu ge bei ne mao nin ji li rang zhong ne cham du xia lu ju ke na ku ka ji la mei jun nian ge zhong qi wa tang ha guo tu xi zhen zhong bei ju li ya mei jun nian ge qi wei mei jun wen guo qie dou tie lia tong nan nan gui xiang li ya xi che mon de ka ji si ro nan chen guan ju la cha ba sim sim bo ne jin xin chen bu mang bu ko ju zhe dang chang dun ne ni shu pa de chen zhu la cha ba sim sim bo ne jin xin nam ti ju zhe dang chang sum ne ju ge pa de sem chup zera cha bu chung wa bo ne jin xin nam ti ju zhe dang chang xin ne ju dun pa de han ba ra nam ti ju zhe dang chang le guo ne ju pa de sa ga ra zhen bu mang bu ko ne jin xin cha bu sim sim bo ju zhe dang chang le guo ne ju yang a pa de ne dong chu la cha bu sim sim bo ne jin xin zhen bu mang bu ko ju zhe dang chang ge ne ni shu pa de chong ge la cha bu sim sim bo ne jin xin zhen bu mang bu ko ju zhe dang chang chu ne chu ge pa de kong ga la cha bu chung wa bo ne jin xin zhen bu mang bu ko ju zhe dang chang chu ne zhu gu pa de zhe ge chu la cha bu sim sim bo ne jin xin nam ti ju zhe dang chang gu ne ni shu pa de mei dou la cha bu chung wa bo ne jin xin nam ti ju zhe dang chang zhu chu ne ni sheng yi pa de nang zong la cha bu sim sim bo ne jin xin nam ti ju zhe dang chang zhu ne ni sheng yi pa de ke ru chu la cha bu sim sim bo ju zhe dang chang ge ne ni sheng a pa de mar kham la cha bu sim sim bo ju zhe dang chang a ne ni sheng yi pa de zhen da la cha bu sim sim bo ne jin xin cha bu chung wa bo ju zhe dang chang dun ne ni sheng yi pa de sir ni chu la kang ma cha bo ju zhe dang chang jing ne ju pa de ni ma ra nam tim ne jim xin kang ma cha bo ju zhe dang chang le guo wo jing ne zhong ni pa de suo zong la kang ma cha bo ne jim xin cha bu chung wa bo ju zhe dang chang ni ne zhong sun pa de ga zong la zhen bu mang bu ko ne jim xin nam ti ju zhe dang chang ni ne zhong a pa de ye ge la zhen bu mang bu ko ne jim xin nam ti ju zhe dang chang le guo ne ju bi pa de suo qin la zhen bu mang bu ko ju zhe dang chang le guo wo jing ne zhong ni pa de chen guan qu la cha bu sim sim bo ne jin xin zhen bu mang bu ko ju zhe dang chang dun ne ni shu pa de xia me la yu guo de zhen zhong ku yu ke nam xin wo de xiong yin guo de la cha bu sim sim bo ne jin xin zhen bu mang bu ko ju zhe dang chang dun ne ni shu pa de yang zhou yu zuo de cha bu chung wa bo ne jin xin nam ti ju zhe dang chang jing ne zhu ji pa de nam zuo ro kang ma cha bo ju zhe dang chang jing ne zhu ni pa de chak sum chora cha bu sim sim bo ne jin xin cha bu chung wa bo ju zhe dang chang dun ne ni sheng yi pa de nam zha ba wa cha bu sim sim bo ne jin xin nam ti ju zhe dang chang ge ne zhu gu pa de chong mo la mei ge sa xin mo cha bu sim sim bo ne jin xin nam ti ju zhe dang chang jing ne zhu zhu pa de sam ye la cha bu sim sim bo ne jin xin zhen bu mang bu ko ju zhe dang chang dun ne zhu gu pa de kang zhen bu qie de zhen bu mang bu ko ne jin xin kang ma cha bo ju zhe dang chang ni ne zhu ge pa de tene timin zong tang chong de ki nam xi ngwa de si ro na mu tu ne jian nang chong ge de ka ji ge nam xi ngwa de si ro na
Jukdu, Jongmin Zikang Ki Lodo Shuguin, Sanyini Pendashibie Tse Chosum, Resapasang, Rejo Mdagar Sari, Chung Chui Selung, Chui Jin Langbu, Jorwa Gundung, Tuda Namche, Dine Chertun Jingwasin, Padien, Nato Jinsip Kor, Chitu Chetin Kor, Tsemutang, Lunupta Nuchang Gula Lungjin Kor, Changsharta Shalukhu Tu Chelung Dangshi Kusha. Small Hingye, Namshi Wanda Shu Tsar.

0: 다 제일 두 배. 喂喂喂
1: 예예
0: 같이 해보래 얼른 구다
2: 용서하셨어 예
3: 라뇽도야
1: 마리
4: 자 갈수야 갈수
2: 락불러야
1: 왜
4: 라르시야 디무스고야
2: 전부 유동 왔습니다
4: 자 락불러 다시
2: 보면 락불러야면 니 효라서도 제야 요르다 니
1: 야 디
3: Rasibda rupsar shiagachi Namjunne chawama chimbtachi Kini
2: Kyrsufchata
4: Hazi, karchi
0: Gebkyongchige pomolungden nobji Dungunduna nga sangana chagashu Nga di jinta yinyamil hunasgiyu Tari kirani gungu lemayo Nye sangadi nala Kirani jima mayorochi
4: Mari 然而是因为马林达斯多 我总会的对爱语 喂, 啊是拉不了的事 这一把送过来啊 相信, 能那么多啊 然而得过啊 喂喂喂, 阿六古达, 阿六古达, 阿六古达 天气生马萨, 你出国是不是广大事业 bō lōgā chētōjē gōngsī lēgāi gāne lāmlōng shirā mō chōmchā, xiāzān sībūshī. Tēngi rāng xiādāng chēbī nō, kērāñi tēngwēn wāngshīng kūyibchā.
3: Zhāyī lāmchā yīn, mī tētō cāptīndē kūn tōnyū mē. Mī tī kām nyā cāyā tōp chēgō sīgī sīlab ā.
4: Yōngā, kāntā rā lōng chēw māngshī, lōgī shīt Tidu nye po chi yung jie zhang lukwanda ya wushilab chukwa. Ya, di nyo a. Oya, juishi.
3: Gela tetu.
4: Gari, der sabudu zhe tunyu mebe a.
0: Ripsi rashi.
3: Taran ka zhe si zi yu. Nekab taga deje Lekas tsegi
5: Lekar tsegi yin ba Tsenchum li jala zonga xin Gyo rin gu hyung ma shi
6: Nga sanbe gan zhoyang kyum tse khaja sin Palo gi gwa zhudu nyan gui gu mi gu xia Kang la zhaya meb che Aja de nyam do cong du nga chi da si xio tiang pi 念卷当街别人冲着接起街皮了参照我我也这皮念到策划的车子干的来没多为塞到的个鱼我这念就跟着一面哈苦鱼给我来个是你的生意生着马西达其实我让你面了让给我这我起死没呗
7: Tintzhe dhe maa shing. Tuyul pa maa song.
5: Kudu tuyul pa wu shi.
7: Maa zhe chogwa bian miu kyo wei kib le.
5: Ning dok chung. Da xin dhe pu. Pu shing gu min duwe.

0: Aci, nganju gongse shibshu dikbu sablebi di lene de lu yi shi la sama ayu simbudwa, donlu de sha.
1: Nga kani is donlu shi, kini ge nga chong mogun yong duge.
0: Shantui da.
1: Tungwe lakdan chingma chi.
0: Rangu ne yi simbudge ya. Inda, nganju gongse sartu lebe shibshu lege chingye, he shingbu le gushu inda.
1: Kini ge nga chong mogun yong duge.
0: Rangu sui chob gui do.
2: Shifu, rangu chen nga nige rangu gingsu chen to habrish duge.
0: Che zan.
1: Kini...
0: Si, rangu ne nganju gongse shibshu lege chingye ribe a.
3: Kira ni chabdun bimbi a. Tanda yao ting zhe chi, kira ni ge xie zan, mizu yi chingmu du. Lu ting he shifu, ngan cui rang, fang yu zhimzi le dung gang ge shibshu dikbi lege chingye le ting shu shi zi. Ji ma ne rang labo di, ngan cui dawa jir som tong zhe yin. Ke si rang tong le ke me bi na, ken ge de ca bie zhe la, se yi gui rong. Inda.
1: Di wo ne shibe?
3: Wo ne yingguo chung.
1: Nga wo ne shibshu di wo lek shi ne shibe?
3: Ri, lek hu da shi la.
1: Lu bu to bia di zhi. Da da shi, jian ne ke zhi ke bia lek di nga shuo le qi ge xi, nga ninda chu zhi jin nian lu yo, guan da qi qi lo zhu xi.
3: Rang ge zhuan mi du ge.

0: Sato Mimangi, Seriki, Jupcha Zoushi Yimbe, Ruri Neni, Tangto Ne, Tobu Sato Yurun Di, Saki Dogi, Ruri Shiginam, Yana, Zablingi Yurushene, Sato Yulun Tir Tarwe, Lodoji Yinam Shena, Chua Didan Jue, Negi, Chungbe Lugola, Purang Jung, Shinjo Tenri Kanki, Ruri Negi, Ruji Kawa, Tawatun Rulaki, Cheti Nangshan Yube, Tengene, Gisi Yubashu. Dawa Tundrup Lani, Pyo Rangyong Jong, Shingzhou Tsenri Kanki, Negi Tsenze Rikchi Kenwan Yishi. Kongki Genyong Sidruji Uyuntan, Zhonggu Lodo Lopso, Sowa Chile Uyuntan Kanki, Zhurin Shunpa Sogi, Tugenyang Shishin Yu. Kongki Longo Mangwe Rin, Pyeongjongi Yusun Tunggu Chududa, Nesun Junjin Sobi Shingzhuji Changle Nangwar, Zhumzhe Sangbu Tobiwa Mase. Bili Negi Sobi Lazela, Gekhub Rinbe, Chenyin Sarduji, Dawanyan Tobyu. Kongki Yusun Gyugyurta, Shiju Lekju Tela, Shimju Nangdi, Pyeongjongi Shingle Tsenzen Jendun Gyugyuru, Leki Chenbuk Pyudan Byushinyu.
1: Simwa Lengke, Kungkham Sa. Diri Nganzu Pyeongjong Lungchi Nyenchi Lekongki, Chechi Lesen Nalaya, Shenche Chuba, Hajang Kabuchung. Diri Ngi Lesen Nalaya, Lengke Zo Shua De Gare Sisone, Tanga Nganzu, Tanda Ne Sina Cha. Zhu Sinanja, Da Pyeongjong Sekwe Lya Hajangi Shiki Chenpo Yuebe Lodo Di Gwar Di Ene Kinazo Du Shugu Yins Zhu Di Junggung Da Pirim Di Zengbu Lin Liya Ene Genzhe Jig Nubu Da Rintang Yuebe Gwar Di Ene Duanzen Sunggu To Ne Shugu Yins Da Duanzen Dangbu Da Gare Si Su Na Ene Nganazu Zhu Sinanja Nes Da Di Kui Cingyi Kui Chunyi Da Gare Si Su Da Lodo Chega Yor Di ne di lodo chiri, di mi juye shimbe lodo chiri. Jesan, dangbu di lodo gi chungkung di shugu yin. Lodo chungkung jebi ni zambu lingi sachi yong la ya, sachi zamin na zo liya, lodo susu chungkung yore, dewe chungkung, tongme chungkung, chi tongme chungkung seje dinze yore. Dinze yin du zamba, nga na zu ne shubi yinbe ni, ne di gare sisu ni, joda da byun dabu che gore, joda jikbu suji. Zhoda zhabur xie jie, zhoda ne di qi tongme zhungkong, qi tongme dipsi di nga na zu bianzhong lo ma re. Di yini ishiya ki gi gie ke, ishiya ki liya ne jie, da deri ki si shui bivin ni ane Israel siya ra, Iran siya ra, Turki siya ra. Di zhe yu longbu diya liya, ane zhoda ne di tongma zhung di bichi, tongma di bichi, di zhe si re. Di zhe to ne gara yore si su ne, nga na zu lodo gu chungku, lodo chungku ki sikwi gyes jeje yanceri kebu mangpu sungu yor. Da jirtan jesu na lodo singe de chi tongme susu chungku dewa di yor. Jesan nye deri de shuad gare su na ne da zhu da di chungku zo di en ishiya gi gi gyekab di yinba. Diya an yen yun liya cho, yang ri. yang jie tang yin bei long bu ji ge dian le xing si xin bu ji sai ji qin bu ju yo le di yang sung ga ge tuo ne ma se xi zhen mo le ba ge ne ane ci sung ge da wei yi ge ane xing si xin bu ju yo le xing si xin bu de le an zuo da ne zhong bu le qi tong me zuo da ne zhong si de di le xing le ge lu ju di qi tong ma de zhong du zang ba sa ji ka xie ji le zhong du qian zang ba ben ne qia xia ne nga na zu zhong gui ge ge de lu ju 토리아 칭아슈기 싱레답스치레 싱레제스치 데네 제다 딘주데비 싱레 조르교베 토르 좀직제 단데네 야즈비나 아니 로치지다 니도 예메질이야 치토메 드메 싱레데 다르 윤주 잠바 아니 마나즈 네디 아니 치토메 싱레 다르야게 음멍시질 교리요리 조아 미디 지게 피게가 나로리아 신뢰디 하장게 개첨부 차대요리 더르게스 지조 달레리 자만도 되야 지게 시지 표준소부 망부주야 지조 얇게 쉬부 줘야디 멍시디 신뢰 토요리 신뢰디 중요하게 멍시디 아니 티 당부 걸리야 급디디 내드 조르 교리요리 다 되메 미남게 아 내디 더야 두 디기기 디사야 두 on dele chik depsu chi du zamba den de resha samin zo ba chi tome xing le ge meng xi de ni yu zo ba de ne to le zu chi re ta de ding sa ya jie bi yin be ne ji ge gur du re na ze du xi re lu ju xim ju re din de ji to le den du zamba an kimchire ta tense ni bu de kare se suna wana ne de der ke se zambuli le ke res ta pore se suna ta ne de chi thoma de ane saje oda asia gi de jumbure de ne sing le jumbure ta de ne zambuli ge lo do le ke res ku pre se suna ji ne ne zeng ni ge chi de me ne ne dan de de su ji shin me ne boru le suk da yib da 지게 제지 뉴바야랴 망부젤레 교화슈 체요레 베네 차샤브니 되메 네디 님을 정신 이게 차주니 줘레 님을 정신 차야데 가래서 로도 코레몬데 차샤브니 코르코라 숨겨레 지게 미 윤주 잠바 미라 마미질랴 정신게 하부게도 차친제 디 신게 날 마사 사월 주 런니부데야랴 양지게 셔도 끼여지 로도 차주 버디 님을 정신게 Dili ri gyuwa chinsa an nai di depsu chitu uri. Duimei nai di bakbu yungyo chiri. Bakbu di rinxin ge bakbu mebisi duini an bingi xeer chudu kirtu tega chuya chumburi. Dini judo maru zhoya, jige nimen uwe liya dindan dinlu gyurya, manguch gyurbe maze chi duimei nai di an guine ge rik chiri. Digi ne jine rik di duin yungyo zamba an Nei guine yore, jine yore, jik nime wole tena mangu chudu zamba, nei di zemli sabcho guindu kipto wole. Da dara nei yazi wini lo chokdong, dundong, gedong yeme chili ya, zemli shilu guindu ya dabri. Tongle zool kubwe tohne mi penzu ki chudu zamba, nei di zembli li dara nei ya nubjo kuli chen, ma efrige lungba chen, di nei sharjo kuli yong, di res cheche, lo chok tong, tong tong, ke tong ye me chigi gup di dune an naya di zemli shenu gui la dabri. Dari ke se an zembali ki sabcho gui do naya di depsu chigi yore.
2: Xi ri di we lang, di ni chok. Lo zhi gu yin gu, di ni xiu ro. Huan zhong, xi ri.
3: Nei ni, Tante Zablin Yurukun ki Sakui Minjawara Depsu Chebe Lodo Shikinba Tan. Ta wana, Nei La Namshi ki Chochang Tan, Sashi ki Rengshin So, Rengjong Kuryu La Canbe Gedob ki Keju Kangda Denyu Ba Tan. Zablin Yuruka ki Sakui Minjawara ne Gebe Nei La Keju Kangda Yodam Shena.
1: Rengshin ki Sukta Yibli Ya Gyuwa Chenpo Chen, Di Jueku Che Tuya Cha. Di Shindu, Ani, ne susu rang liya kechu karuwa susu gido gu nubu chenpo yore. Gido gu nubu yue san ane zambu lingi jige jitang kuyo ina cha, chonjam ina cha, saa gya zun gui gu toba ina cha, yang jige jangcho longbo ina cha, jige lojo gu cawa chise longbo ina cha, gansi jito li dabiak dintek si lodo cha bari. Di je ni dergi si nganzo ne ge xeje mangbu je, ne da jewe, ane tsenri ki lakzai mangpuchi lakdundu dhari zoodi ane ari zool gyubi ane gyago mangpuchi ya lobchung shuhi siyo re. Dhari kiasi ya cha xa cha garae sisu ni bina Germany siya raba, France siya raba, Yinji lungba. Dati su ane zambu lingli ya ne debsu ane zool gyuba, ne debsu tse tobu yuba, ne debsu lakzai tse shi tobu li debi gyago bichi re, dinde cha de yore. Ta ane ne de Zambulin le debje kare jiga yore, zo kare beju dengu yore se, gandhi nangbu yina. Ne di jiga ne diri simjian ge senzi jiga yore. Da simjian ge senzi jiga di nga nazu benjung da loga re, nga nazu benjung le yinbi ne dhu di nga nazu miga chue, di soma senzi di simjian ge senzi jiga diga yore ba. Yinali zambulin liya nai di simjian judo di simjian ge senzaya li di judu zamba an di simjian ge senza zoji li gyurje. Di jebi ni simjian ge jige xa di xe li ximbu yuwa. Xa da cilu duce di hajang canbu yuwa. Cilu cundo yina ximbu je je garji ursu ni nai di zambulin li tolo jebi ni gaji zhugzhu zi ji simjian li di.